0: Ok, una gabire ni nyowe Julius si tum tumusime Julius ka ndi karguza Edward bale kuereza. Ok, kali kusaba kali na alikarguza Julius alikarguza kwenda mugarukire me namba ya nabitu muhairwe kali ikaro hulirizi. Anyway, kali iwe gihandike kurungi inamba ya nabitu muhairwe nkugambire nabitu muhairwe akusabira abantu kandi nibaterera akusangwa 40 na habwekyo iwe inebizibe bikutalibaniza nyahura sente tinzisangaho business zange tizikutambura nyowe ntunda sente nizijya bayitutindore binkora niko kugamba ebizibunke ebyo amakagalemere uruzaru rubuzire uri mukazi oboli musaija na bitumuhairwe akusabira kandi noterera na bwekyo handike namba yesimu enu imwe ni wetu Julius handike namba yesimu na yuwe na kwende sara ya na bitumuhairwe rabaziro musanju emu kinana na ibiri kienda na munana makumi ana ziro musanju muna sorry eri ziro musanju emu kinana na ibiri kienda na munana makumi ana ziro musanju emu kinana na ibiri kienda na munana makumi ana uja kuba nubazana na bitumuhairwe atuliriza kagadi kibale community radio yankura kura na makamnibya.
1: Urikije mugashwa cyane.

0: Matera akaruka bacha person 0C1 ijweri hanu nkabagamba chairman LC1 aikaire na barabia kurungi ebisanja bya byona ali na inywe omububi no muburungi bayiraba mumwongera akaruru mumuha akaruru no muti mogo chairman waikere na bafahu na manye na kuyanyu nkabataka baitu aroba cha person 0C1 abali ni baruranti no buhaliba hoki tibali yongera kutezo buru wa cha person 0C1 mwaye fora kintu kindi hakiyaru mutakugwambu waho ni murubata muemerezo mutuwe nkenjoka yenchuwera niko kugama mufokere kizibu hakiyaru abo mutabongera muramu manyire chia manero siwana ikairaba fokere kizibu hakiyaru mutamua karuru His Excellency yore kakuta Museveni akagamba kisanja hakuna kulala. Hakuna kulala. Hati yabu, abu baikari ni babatigomia. Beko baine na abasu mahakiaru, halimba chama anero suwanu. Ababa ile nugawe mutaba ni wananka tuwalire. Nti ainyo mwaka muraga na iba mirunde inga hati ya abu mutabaha. Halimba chama anabamu. Boku mugamba weo. Chiamani nyabanyi ziro ntere mwaka stampu nyagule kisaka. Ntia genda ne mituwale hiviri mwabikanda igo kuli habara. Akwereze stampu ije na yu ndairega na nkirerueva gyote mazire yu. Abo mutabaha. Ngambire mutabaha. Bachia manero suwa na weke ni batigomi ya kiaro. Abataka baka kuwaka ruba foke ili kizibu. Mutabo ongera. Muragambe rwada izira hano kuba nanka byanyu bayitu muramu ikaire muri barungi babahe muramu ikaire muri bakiyamu batabaha nkabagamba gafundukire gatambu uturu arayigutaria na razira akiye koreye tajumo wayitira ine bora wakozere birungi bakusasure birungi wara wakozere bibi nibyo bakusasure teach for touch akowa yawe ta Point 7 FM. Kaka dikivale
1: commuter radio. Hello, Navayo Kulain. Wanje. Baba Nde muna teka nukera uwe duwati.
0: Bale kuliriza na kusimu.
1: Nde mkizeho muna muna uwa achama na iku wanugona kutuwa katonde. Nde wakati gamba abo venyini hawa kurele ile chinisa chavu. Nde lirangu awantu kuyeme naono kukome omwevembezi aratuali kweko maisho. Kandi ngu sampu ya chama na isi wano. Mkuru muno. Kajitunula kwa umuntu. Njangu na kaka mkura kinu. Kwa hitu takuma ya nyencha. Sampu ya rapu ya ambeta. Mumia ketangu. Sampu ya chama na isi wano. Mkuru muno na ya gisto. We gombora.
0: Okay.
1: Huko tulugire yonda mkizeo. Kwa guru sivange. Vurosa kante vona. Muno muno omukuru serious kibuguma ruyanja
0: hello radio oh sorry so mseja bagambire stamp ya personnel swa nkuru muno aba bayikani babarabya kurungi mubongere Mwabekere ni wabatigomi ya mutabaha. Hii, kaki kakufaki. Bora wakozere birungi rekani biyo bakusasuli. Bora wakozere bibi oja chulira. Kumanyire inye timuenda mazimu. KKCR FM. Ndi haikutaha. ndi ayi kusibamo bwange buzireka mukaga ne dakika 30 mukaga ne dakika 30 njya kuba ninkusibura wali ruddawe bisere byo wabi abuli hai wali he

0: Bakuru bumeete jeo chukuru. Tunka. Mkandika katabu sinu na katabu mwabla wakati ilemu.
1: Katabu kalibohan.
0: Katabu kani.
1: Kalibohan.
0: Itizuna kalibu andikamu. Sina mkanya ama ntuwaji ntuwesto yuka suma. Kuti jereza eti imagine the challenge. Ati. Mbagamba bakazi wonka. Na washija basisikizi.
1: Kandi viona kani mbigamba.
0: Mbushija mazima. Nafuga kari najua. Mbushija kabaya arasi ili mkwanzi. Mbushija kabaya arasi ili nishochi. Ati ya. Mbushija kabaya arasi ili nkumu kazi. Nengumu kazi ala arasi ili nkumu shija. Kini mwamu wa mwala la mutagamba bakazi wonka.

0: Akasimu bakashuba bakiva.
1: Yeah.
0: Akasimu tokajirana ati.
1: Ah, bono kandi uzika kandi kobari bakiva.
0: Mhm.
1: None bono niona bonya kandi.
0: Okay.
1: None gasapuri.
0: Mhm.
1: Ah, na deka ndaudenda kuguma kumbo cyane avuka. Abantu bari kujya kumbo cyane ayateri sima kamera howe isimu gateru igashyika ho imirundi nk'ijana none kubwica yewe mugumye muduhereze reka nzona abandi bahanura
0: kare kare wowe
1: ndabatagaruka ariko uherere ka kanana
0: ndakazi
1: ndukazi
0: ndakazi cyane
2: alo Ego. Webale kuliriza.
3: Ono wa mwesiri mpenda Emmanuel Chakwera.
0: Emmanuel.
3: Omorupa hamuji. RC ya kavuli RC wano. Kanda liyoma yesimbra wa chaiman RC wano. Mwebale kuliriza.
0: Ego.
3: Kandi nyatima omukurogo omuzeyi yabo kutubereza ibigambo byaye birunge. Ogenda kurora